0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyad tukos amo ang buking kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod niyo, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niyaging bitin, pre. Hastang sa asa, yun. Niyagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya ako apong pagamya na akong bitin.
4: Basta, Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
7: Yes, sir, yeah, pagkita nga, no, subong beauty soap na bla, nagagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, tumulan na, doon nag-effect bala dayon.
6: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
8: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga maklinsa.

0: magising, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, MyPass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
5: 105.7 Enjoy Summer.

sing-along na sa mga paborito mong kanta sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
2: Lansya ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukok na siya. Magsasito sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki Vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangitaw og cellphone ug magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android ug iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis ug bagong battery, iPhone ug Android, bypass Google account ug iCloud, unlock, reformat, reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: Unto na Joy. It's such a good vibration. Unto na

0: All right, class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, King Dog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success? Umbut ni mo ba, hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Naliinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mauka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Coaching Chiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, ako po si Mami Joy. Uba na po da sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, upag ba ito ko narinig ko yung Yaki Capsule. Then nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Saloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbali.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dalang Yaki Oil Pod. Ako po gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pagagabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mula, bas ba?
0: The best of me, call me Chiki Yaki.
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
5: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Limang minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Mayong hapon. Kumusta ang hapon ninyo mga ka-joiners? Ano, ilabi na gayo diri sa Kidapangwan City sa Tibuok, South Central Mindanao. Maayong pagpaminaw sa inyuha. Nako, malakas yung lindol kanina. Ano, naramdaman na talagang may malakas na pagyanig. Anyways, bago yan, hello muna og good afternoon sa tanan. Og atong kauban din ha sa Joy FM Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Og syempre, diri sa atuan. Ako, kumusta po mga ka-joiners? Isang magnitude 7.8 na lindol ang yumanig kanina noong umaga ngayong araw. First day of class pa naman. Nagkataon talaga ano. Kaya ayun, suspendido yung mga klase. Oo, and syempre naamig yun na yung mga aftershock. So ingat gihapon ta ha, amping gihapon ta. And kapag lumilindol po, ayog dagan, ay kataranta. Kasi may mga nakita ako kanina tumakbo eh, no? Nagdagan kayo, nagpanik, nakulbaan, which is normal naman, usahay mag-ana yun ta. Pero nako, magkaroon po tayo ng presence of mind, diba? Gawin po natin yung the cover and hold. Diba? Magbantay ta ba, no? Yumuko tayo kung nakasasulod. Asa ba? Protektahan natin yung ating ulo, di ba? Ano, ganda ka maging alert ta, dili kay mudagan ta nga, di ba? Makahilo ba ya na? Nagpanik ta, so hindi. Dapat naagid ta sa, ano nga, di ta magpanik. Ampo gamay, ampo daghan. Di ba? Kaya amping-amping gihapon ha, mga ka-joiners. And puhon, maging okay din ang tanan. Maging alert pa rin po tayo. Anyway, sa mga naga-birthday po din ha, nako, happy, happy birthday pa rin po sa inyo. Enjoy, enjoy nyo pa rin yung special din nyo with the family and friends. Of course, good health and amping as always. And sa atong tanan diri karon, amping, amping. And sa mga naga-anniversary po, parang adlawa, binabati din natin yung mga healthy love life din ha. Ano? Ayan, amping po. And syempre, ang ating text line na 0962-854-8443. Pwede kayo magbensahe lamang po sa ating Facebook Live, 102.3 Joy FM. Okay, yun na mga ka-joiners, amping po kita. Gihapon, habang 9 na minuto makaraan po ang alauna.

1:21 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Maricel Kalugmok Amudo, Minaw sa Atua, kumusta po kayo? Shout out sa iyang family sa Bukid and thank you po sa pagbasa, watching from Davao City. Bebe Ann, Madinan Sil Dagansan, shout out sa Davao City po. Christian Gibo, good afternoon mami. Sherwin Ginawatan Batitoy, Bantinoy, shout out from Davao City pa rin. And Eva Tuasa Dopi, keep safe po. Kayo din dyan, Eva. Sherwin, ayun, tapos na nito. Napakalakas din po ng lindol dito sa Davao City. Oy, oo, maong amping yun kita, no? Kaya naapigod ni mga aftershock. Basta wag lang talaga magpanik, okay? And Boss Cheng, hi, shout out from Metro Manila. Thank you, Kaay. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, shout out dito sa bahay. Thank you. Boss Cheng, hello sa mga taga Sitio Batiano. Thank you and amping po. Janeline Madanlo, good afternoon. Shout out sa iyahang mama ug papa. Of course, sa iyahang manghod sa Sitio Lanipga. And hello din sa Madanlo family, Matukol family watching from Baganga. Thank you. Then siya Alamada Pabro. Mami Joy, pa-play ng song, Sinta. Salamat. Kahadlok sa linog, ganihang buntag, mami. Kaya, oo, sabi ko nga, amping gihapon kita, ano. Hi kay Jude Facundo Malintad, Silungan, Mapio, Sumalinab, Medan Nancy. Grabe ka pangalan, di ba? Good afternoon, shout out nga de Sitio Katingod, San Pedro, and hello, happy birthday sa iyang Kuya Dennis, magandam. Mabuhay ka hanggat gusto mo, sabi ni Jude. Jorlene Apolinaria Alimbon, good afternoon po, kumusta? Boss D.C. Cayetano, good afternoon mami, shout out sa Edra, sa Kidapawan nga sa Alim Street, kusog ayo ang linog, og sa mama og papa nako dito sa Kaliungan. Salamat po Ampi. Amen, Balindong Umani, hello po mami, Jessica Padaw. Good afternoon, shout out sa naga-birthday karong adlawa sila Barangay Secretary James Mandanao, Jonard Mamontayaw, and sa tanang mga taga Mabini Manay. Especially sa iyang husband Mr. Felix Pada, watching from Davao, ay Tagum City. Kasheka Manib, shout out sa iyang lolo nga naakaroon sa ospital, pagaling ka tay, palakas ka lagi. Andito lang kami na nagmamahal sa iyo, watching from Manila. Ang pagbati mula kay Kasheka Lancia. Lakasan mo ang loob mo, 2 taon na lang para magkita tayo. And Keisha Manib, good afternoon po sa iyahang lolo nga nadiha karon sa hospital, nga naa sa Manay Hospital. Ayan, get well soon, lolo. Jelhon Bulaw, Aban Maulaw, shout out kinahaniya, Bebeken at Bay Ali Ahmed Ahmad. Arnold Pawin, good afternoon mami, hello sa iyahang mama ug papa na akaron sa panlaisan, watching from Davao City. And Rikita Di Masuna, shout out sa iyang kanak nga anak, nga mga anak labi na sa panlaisan. Amping kita kanunay. Salamat po. Ayan, oo, amping talaga tayo as always, ano? Labaw nagnapay mga aftershock nga mahitabo tungod aning lindol karon lang yung buntaga. Kaya sabi ko nga, kapag lumilindol po sakasakaling nasa loob ng gusali or bahay, gawin po natin yung the cover and hold. Yumuko tayo sa ilalim ng matibay na lamesa. And then takpan natin yung ulo natin, ano? At syempre, huwag talaga tayo magpanik. Umiwas din tayo mga ka-joiners. Babasaging mga bagay like may mga salamin ba diyan, jealousy ba diyan. Oo, kay para in kaso, 'di ba? Alert ta.

ano, hold. Hold na lang. Anyways, amping kita ka mga kanunay mga ka-joiners ha. Hello kay Margie nga naminaw. Og shout out daw sa iyahang uyab. May pa ni si Margie, healthy gap og love life. Bahalag magkinaunsa, basta hello daw sa iyahang uyab. Pero kinsa man imong uyab, Margie, o si Pangan. Good afternoon, Mami Joy. Paplay po ako ng song Maghihintay Ako, dedicated para sa boyfriend kong nasa ibang bansa. From Jessie. Yan, sige, atuan nang i-play ha, mamaya ng konti, Jessie. Or sige, pwede naman karoon na. Dahil 1:28 in the afternoon na po, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Clara nang nanabak na paging manggut mi nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din ko gumay baho sa yaki. Nga sinuhot ako di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mami nyo'y naayo.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Makatulog na og tarong, o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Yung tukar lagi yung insomnia atong time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din, ganahan na siya mukaon. Katuro man itong atambalang yung natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi ka pa ilang kiniyaki vitamins.
6: Saan sa pwede po sila sa kiniyaki vitamins?
5: Kalunay na maunoy.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

13 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alas 2 ng hapon. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Rasul, baka na Iman Jaan. Shout out, nalintol ngayon sa Matalam. Ayan, hello, may hapon sa mga taga Matalam. Ang pinggi hapon kita din ha. May Mika Balo Legal. Good afternoon, watching from Toril, Davao City. Hello sa iyang Mama ug Papa Rikir Legal. And Mama Tata diha sa Barangay Paraiso, amping mo diha mapa, ayaw na may problema ha, dari okay ra mi safety mi sa imong mga apo. Coming from Kulot, ninyo nga anak, way lain pa. Request ng song, Nothing's Gonna Stop Us Now. Good afternoon po, request po ng song, Di Lang Ikaw ni Juris. And Jan Magno Vlog, maayong hapon mami, shout out sa iyahang uyab na si Lemendog Hana, na nakakaroon sa Davao, ang ping ikaw always. Hello po sa iyahang mama o papa diha. Ay! Alam na this. Hi pod! Diri sa Lapinigan. Naminaw sa ato adin ha, Boss Cayetano. Shout out sa mga kauban dira sa work. Si Be, og si Ami, og si Bador na pinakagwapo. Request ng song, Binaliwala.

Hello kay Maricho Maynopas. Good afternoon. Shout out sa Tanding family and Maynopas family from Dadang ng Maglahos. Jeremy Diano Balidong. And Basikong Rodel Sendo. Good afternoon. Shout out sa iyang mama ug papa naa sa bukid and sa iyang mga igsoon na naadara karon sa bukid. Salamat watching from Davao City. Mercedita Verde, Mami Joy, hello sa iyang mga anak sa Santiago Masaling family, lalo na sa tatlong Maria, si Nanay Irene, 87 years old, Nanay Tasia, 90 years old, and Nanay Peddy, 87 years old. Pwede buyag sila, Mami Joy. Bigyan sila ng mahabang buhay and healthy palagi. And oo, sana all kay sila Lola, 87, 90, and 87, dalawa. And sige, good health, ilalula din ha, no? Oga, hi! Request po ng song, sana kahit minsan, ni Ariel Rivera. Good afternoon, Mommy. Request po ng kanta, It Might Be You. Thank you so much. Alas 2:17 na po ng hapon, mga ka-joiners.

oras po natin, 8 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, hello sa mga taga Makilala Integrated Terminal, sina Sir Eric Sarabia, Kap Baba, Master Jati, Sir Eric Secretaria, Sir Soysor, Sir Jemar, and of course, ang pagbati mula kay Erwin Goodmali ng PNP Makilala, Minaw ng Joy FM Terminal. Hello din ha, si Papi. Hello po, maying hapon. And oh, hello din kay PNP Makilala Sir Gulmayo ug Ma'am Utaw Lama. Sige, maayo nga pagpaminaw. Salamat, salamat. Ilabi na gayod kay Papi Chico diha nga sai. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na pudpuhon, same time, same program, and same station. Thank you, thank you! Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Ug siyempre, ingat-ingat po mga ka-joiners. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maigala maayong adlaw na, usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kini mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol, murag kutsilyo purol, oh, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya brightly ay bitaw mga higala, puwera komedya tungod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y kuan kaila ana o. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya moadto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang naga-mintina aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain. Nga ginatawag na dali ni mo makitaan sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw, ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani akining naa sa Yaki Herbal Capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon mo nga mintinaha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mao kana ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot namo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pagumangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka tumami Joy mga text nga ato na tagaga pagtagad, wa na katay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana, good. Okay magulang akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaon man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, Accessories and Download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion Caraga, ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, Accessories and Download. Hello. Episode Summer Promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer Promo.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak. Kung sa manin nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Hasta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yud mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yud pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudno bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Ania na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o og iCloud unlock, reformat, reprogram og download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro niini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maoy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihapla siya mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mapod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karun. Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put, put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang ang yan,
7: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman.

0: Nagkuha na.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Sipaitan na pa ako anak o sabon niya kaya tapos sipaitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gito yun ang niyang ano, mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy
1: Joy
6: FM. Unsa on man ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Coaching Chiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi, og limpyo nga panapton, base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo, hugaw pod, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imong gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako kito di ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biato lang tisingan nya. Wa may si minutos ni kuan na og sakit ni wala kaning dat baani eh pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto baling duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuwa ko isa, usog pud mukaon. Niya ka ning isa, buyag pud patulog.
3: O sige, mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
2: Pre, makaagbon ka, paimno na ko sa humana na sumahaw, paimno na ko giyaki.
3: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Katong vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisensya mo, tawanan ka. Kay kumahubog ka, makalimot na yun kasi ako, ah.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok, pito na sa balay ba? Mainom na lang ko na akong bana na. Pag pahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na ana edad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit ka. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gun ba, kadlawon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero umo yung mukha mag-relax ka relax ni ba siya ako ba burad halos di naman mapalong pre
9: kung saan ipatay ko masaya
8: ganado alas siya na matay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulung Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, You may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa kada ko tong bukolen?
2: Moranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplar. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, o iCloud, unlock, reformat, reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

0: di ba? Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Pariha raman ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Nga pag kauman, dito tingala na ginyang, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuhan ni Trey, pag-condition ni sala was free. Aray, sa isa na nang tingin ko ganado, pre-testingin ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igaw na mag-hikap. So, yeah, kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko aray, kaya ka pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretsong abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon na to, nga maintenance, di ba? Kay magsige, maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon, baya na to makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy! Joy FM!
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perteng daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya. Sipo, kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka ang isa, usupod mukhaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige mo,

0: ko hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas.
0: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kas ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
10: Summer.
3: mag-enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: palignangan na sila mga building suman usab ang assessment nga ginperigayon sa ilang safety officers nga na sa ilang mga gambalay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Yan si Congressman Leandro Leviste ang nag-voluntaryo magkaltas ug usa ka milyon ka peso gikan sa iyang sahuran alang sa mga napagan sa pagtayog sa Mindanao. Hinungdan nga iyang gihagit usab karon ang ubang mga kaubanan ini nga unta mohatag usab og personal nga sapi alang usab sa mga naapektadong mga residente dinhing bahina sa Mindanao human pagpagan niini nga maong pagtayog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag ha? Nagapatuman na o nagpabilin nga suspendido ang face-to-face sa klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong eskwelahan dito sa Davao City karong adlaw. Isip pag-amping sa kaluwasan sa mga estudyante o mga tinunan sa kusog nga pagtayo nga maigo dito sa ilang rehiyon o dinhibisan sa rehiyon sa Soksarjan. Suma sa City Government of Davao, ipatuman usab ang work from home arrangement sa tanang opisina sa gobyerno dito sa ilang lungsod samtang nagapadayon pa ang structural assessment sa mga establishmento. Apan gawas niini ang mga tinunan usab sa uban pang mga buhatan na ang magapatigayon o angayang magpaligayon gana sa field activity o field inspection ang gikinahanglan usab nga matugtan. Giawag usab ang mga pribadong sektor o mga eskwelahan nga mogamit og alternatibong pamaagi sama sa online o distance learning aron masiguro ang kaluwasan sa ilang mga empleyado, estudyante o mga personnel samtang ginamonitor pa ang posibleng mga aftershocks.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang at tudling sa ato nga mga taho, may sangko na sa upat ang kumpirmadong namatay tungod sa pagdatayog nga miigo sa Davao Region. Sumaka na sa pinakabagong nga datos gikan sa Office of the Civil Defense karong kadlawon. Gikumpirma sa OCD 11 Information Officer for Operations is James Fernandez nga padayon pa ang ilang pag-validate sa ubang report sa mga apektadong mga dapit. Tulo sa mga namatay gikan sa Baluta Island sa Davao Occidental. Usa ka biktima ang namatay human matabunan sa nahagsang estruktura sa barangay Mabila samtang laing usa ang namatay og lima ang nasamdan sa barangay Patoko tungod sa earthquake induced landslide. Usa pa ka biktima ang nakabsan sa kinabuhi sa barangay Cunel human matabunan sa nadaot nga moske samtang usa sa bang casualty nga napatik sa Digo City, Davao del Sur nga mauy na dugang sa ihap sa mga namatay ngadto sa upat. Nagbadayon karon ang mga awtoridad sa assessment og paghatag og tabang sa mga apektadong komunidad human ang maong kalamidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras samtang lalaki sigpaw sa bypass operation atong dawaton kini nga report gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Oy, good morning sa atong mga silingan day karon.
1: Tinig ng
0: and simultaneous sa broadcast gihapon kita gikan din sa Kinabawan City ngadto sa Joy FM Panguil Bay og Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng bayan.
0: Gikan sa sidlakang bahin na dinhing bahina sa Mindanao atong dawaton karon ang report gikan Joy FM Davao Oriental na sabi niya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ang Erwin.
2: Nasikot pa sa kalalaki atol sa gipahigayang drug bypass operation sa mga kapulisan sa Caraga Municipal Police Station. Kauban ang uban pang law enforcement units sa Purok Kalachuchi, Barangay Poblasyon, Caraga, Davao Oriental, alas 12:05 sa kadlawon karong adlaw. Ang nadakpan gila sa alias nga Josh, 24 anyos, ulitawo, laborer o residente sa Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Narecover gikan sa suspect ang usa ka pakete nga gituohang shabu o bypass money nga nagkantidad og 1,000 pesos nga gigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Caraga Municipal Police Station ang suspect o nagatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga aron mapadayon ang kalina o kapsay sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan din sa Maya Joy FM, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang

0: Ling sa ato nga mga taho karo nga buntaga alang sa ato nga mga balita alang sa pag-update usab ni ining mga panghitabo gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kasamtangan nga gipagawa sa gihapon usab sa Sarangani Provincial Hospital sa kasamtangan ng ilang mga pasyente human ang pagpagan ining 7.8 ang magnitude nga linog kagahapon nga dawag. Ari personal usab nga gibisita kini ni Sarangani Governor Rogelio Ruel Pacquiao ang mga pasyente og siguro nga padayon kayod og pagpadigayog monitoring o paghatag hinabang ang provincial government alang sa mga panginahanglan sa mga pamilya kayo nga naapektuhan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.42 ang atong oras, samtang padayong naglungsad og inspeksyon lokal nga pangamanan sa Digo City sa nagkalain-laing establishment o pinaagi sa rapid damage assessment and need analysis kon Ardana team. Kagahapon, laki nga gigsusi ang Ultra Love Diagnostic Center Sung Hospital, Medical Center of Digos Cooperative Hospital o St. Dominic Hospital sa Digo City. Inubanan sa mga partisipasyon sa Bureau of Fire Protection, Disaster Risk Reduction Management Office, gihimo ang maong assessment aron mahibaluan kung unsa ang ipatubang security measure. Ingon naman ang kahimtang sa mga empleyado, pasyente o mga angay gayong lihukon sa kasamtangan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nanawagan na og tabang usaba ang mayor gikan sa Jose Abada Santos sa Davao Occidental human nga napagangayon sa grabing pagdayog ang ilang lugar gani usa ka barangay hall dito sa Malalan Jose Abad Santos ang giguba gayod ni ining maong pagdayog nasairan nga haluol gayod sa epicenter ang maong probinsya inungdan nga ubay-ubay gayod ang nangaguba didtong dapita gani nahugno usab ang usa ka tricycle motor o usa ka motor shop dito sa poblasyon Santa Maria Davao Occidental din lakip nga nahugmak ang mga baligya nining motor kagahapon makita ang hilabihang kadaot diin na balibag ang babaga sa semento sa maong building na misangpot sa pagkahugno sa maong gambalay. Subay sa pagpanubay, walay na talaga casualty. Gumikan kay dali lang nakaipsot ang mga empleyado sa maong building. Samtang padayon ang rapid damage assessment sa lokal nga panggamanan usaba dito sa Santa Maria Davao Occidental.
1: Nang kanayunan, ng bayan.
0: Daghang dulay gayod o balay ang nahugmak dito sa barang o ingon man barangay office o dalan nga di na maagian o pagdahili sa Bukiro nga bahin ang nasinati gayod dito ng dabita sa Jose Abad Santos Davao Occidental atul sa nahitabong pagtayo kagahapon. Gika na yun nga balayin pa ang ilabuhat nilang assessment ning kasamtangan. Gipaniguro usab sa ilang mayor nga muabaga kini sa gikinahanglang mga gasolina sa mga bangka alang sa individual nga kinahanglang dadon sa bahay tambalanan sa kaburan kung glan na gumika na sa pagkaguba sa ilang kalsadang dili sa temporaryo nga malabyan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras. Nagatapo ka mga residente dito sa Malita, Davao Occidental sa View Deck sa Sitio Magasayapa Poblasyon sa maong probinsya aron mo hikling tungod sa gikabalakang tsunami kagahapon. Gika na yun nga matod pa nga anaay 200 ka mga residente ang nagpuyo sa coastal area ang dayon-dayong namakwit human na matigdan ang paglayo sa tubig dagat. Matod sa opisyal nga subay sa inisyal nga pagpanubay adunay mga buildings ang nadamyos gayo dito nga dapita. Nagani pipila ka mga dalan dito sa Davao Occidental ang di na malabyan. Nakasinati og pagdahili sa yuta ang pipila ka mga dapit sa Jose Abad Santos Davao Occidental at tulsa na itabong nga pagtayog gumikan ini pipila ka mga dan ang dili gayod maagian. Gipaning kumutan usab sa Daso Reco ang ilang kanunay nga koordinasyon sa lokal nga panggamanan aron mabalik ang supply sa kuryente dito ng dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 na Philippine Standard Time. Samtang atong balikan karon ang signal gikan sa atong kauban sa may Joy FM Davao Oriental. Probinsya sa Davao Oriental naghinay-hinay na og balik normal human ang makusog nga pagtayog. Sayron ta ang detalye niini ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental. Si Erwin Umadhay.
1: Nang kanayunan, tinig ng bayan. Gawang
0: Erwin.
2: Human sa kusog nga magnitude 7.8 ng linog nga natala dool sa General Santos City kagahapong adlaw, gisugdan na sa Davao Oriental ang pagbalik sa normal ng operasyon human gilif ni Governor Nelson na Dayang Hirang ang provincial suspension sa klase trabaho sa gobyerno o mandatory evacuation sa mga coastal areas pinaagi sa Executive Order No. 47, Series of 2026. Sumala sa provincial government, bisan giwagtan na ang provincial nga suspension, nagpabilin nga anaa sa pagbuot sa matag lokal nga pangamhanan ang pinal nga desisyon kabahin sa pagpadayon sa klase o trabaho. Gitugutan ang mga mayor sa paghusay base sa aktwal nga sitwasyon o kahimtang sa ilahang tagsa-tagsa nga lungsod o syudad. Gidasig usab ang mga residente nga magpadayon sa pagsubay sa opisyal nga pahibalo gikan sa ilang LGU aron makabaton og tukmang impormasyon kamahin sa pagbalik sa normal nga kalihukan. Samtang naginhinay na og normal ang sitwasyon sa kadaghanang lugar sa probinsya, nag-awhag gihapon ang mga otoridad sa publiko nga magpabiling mabinantayon og andam sa posibleng mga aftershocks. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Lima gayod ang namatayan, no? Dito sa may malapatan sa Rangani Province, subay sa pinakawahing report karon nga gipaluga gikan sa MDRRM sa maong lungsod.
1: Tinig.
0: O dito sa maong munisipyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tuding sa atong mga taho, nagpatigayon na o relief operation ang DSWD alang niini nga mga pamilyang naapektuhan gayod niini nga pagtayo ganit kagahapong daw na sugdan kining maong aktibidad alang sa mga pamilya sa pasyente dito sa Dr. George Royeca Hospital sa Maya Jansan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng
0: Samtang nagpahigayon o assessment silang DPW DOH Secretary Vince Dizon o personal ni Mitupa dito sa Jan Sandal kining mga tawhana. DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Secretary Rex Gatchalian o guman pa mga opisyal gikan sa concerned national agencies nga nasa epekto sa pag-igo nining 7.8 na magnitude nga pagdayog kagahapong adlaw. Sigon ni Secretary Dizon nga una na nga gimando ni Presidente Marcos nga doon sa mga sekretarya sa nagkadaing concerned national agencies nga magpahigag assessment sa mga naigo sa linog sama na lamang sa Jansan, Sarangani, South Carabato, Sultan Kudarat o Davao Region. Una nang gibisita sa mga nasangpit ang Dr. George Roquea Orueca Hospital. Ginilang gisuta mga estado sa mga building sa bahay tambalaran ingon man ang sitwasyon sa mga pasyente. Apila sa ilang ginspeksyon ang Buayan Bridge kung asa giablihan ni Secretary Dizon ang bagong tulay samtang ginahimo ang assessment sa daang tulay sa Buayan. Gawas ni personal usab nga mituyok si Secretary Dizon sa nagunang kadalanan dito sa mga lungsod aron sa taon kung aduna bay damyos. Sa initial matod pang report sa iyang mga sakop wa may dagko nga mga damages sa nga napatik nga nas kadalanan sa Jansan gawas lang sa dalan nga nagsumpay sa Jansan papaingon dito sa Tibuli nga nakabaton gayud og seryosong damyos. Gihingos nga usab ni Secretary Dizon nga dili nila biyaan mga naapektuhan ining pagtayog sa Mindanao. Ginialayon usab sa kamanduan sa national government matud nini nga magpabilin sila sa Jansan sulod sa pipila ka adlaw o dili matud pa nila biyaan ang Jansan sa Rangani, South Cotabato, Sultan Kudarat atong parte sa Davao Region. Hangtod nga wa pa nabalik sa normal ang sitwasyon na gikan sa pagtayog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ngayon, nagpahigayon usab kagahapong adlaw na ining coordinative meeting ang SDO Jansan City Command Center kauban ang DepEd Central Office, DepEd Regional Office 12, Office of the Civil Defense Emergency Operation Center. Human ang pagtayog at tumong ini aron masiguro doong luwas sa mga magtutunga, magtutulo, mga tinunan sa mga eskwelahan. Gipangunahan ni SDS Isagani de la Cruz sa SESO 5 ang maong meeting aron nga makatigo magpaspas nga datos kalabutan na sa posibleng danyo sa ining imprasaktura sa mga eskwelahan ingon man mga epekto sa linog nga na sa mga magtutunga o mga magtutudlo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 ang atong oras. Samtang gikumpirma ni Rene Ponzalan ang aksyon na officer sa PDRRMO sa Sarangani nga nakapating na sila 19 ka mga namatay sa Sarangani province. Human ang natigayon ka magnitude 7.8 nga pagtay-og kagahapong adlaw. 14 nini ang natala sa Glan samtang 5 dito sa Maya Malapatan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Di ko suga giday, no? Nagpadayon pa ang rescue o ingon man search and rescue operation ano sa kiningkamang natungdang buhatan sa gobyerno. Samtang gipapalinguro sa ba ang supply sa kuryente nga nas bibila ka mga bahin din sa Mindanao o kini ang nabalik na sigun sa NGCP. Nabalik na sa operasyon bibila ka mga apektadong transmission line dito sa southwestern na Mindanao human ang pagtay o kagahapong adlaw. Sigun sa NGCP, nabalik ang power transmission service sa Maguindanao, Cotabato Province o Sultan Kularat alas 8:33 sa buntag kagahapong adlaw. Hinungdan kagahapon sa buntag na wadan usab og supply sa kuryente ang Cotabato Electric Cooperative human nga mapawong ang NGCP Mount Apo.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang problema sa baradong kanal gireklamo sa mga mag-uma dito nga bahina sa may Panguil Bay o northern na Mindanao. Ato nga siron asa ring debita ana sa linya gikan na sa Joy FM Panguil Bay. Ana sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Human sa dugang panahon nga pag-anto sa mga residente o mga mag-uuma tungod sa dili maayong kahintang sa kanal sa nasampit nga lugar dito sa Puruksay sa barangay Lala Proper sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Kini dali kining gitagan og aksyon sa barangay sa dihang nahidangat ang maong hangyo ngadto sa lokal nga pangagamhanan. Matud pa sa mga residente, dugay na nilang gipangandoy nga matagad ang problema sa kanal tungod kay kini nakapigto sa pag-aga sa tubig og sa ilang panginabuhian isip mga mag-uuma. Usahay matod pa nila magpundo ang tubig ilabi na panahon sa kusog nga ulan nga mahimong hinungdan sa pagbaha sa pipila ka mga bahin sa umahan o duol sa maong kabalayan. Gibuti usab sa mga lumulupyo nga sa dihang ilang gipaabot ang ilang kabalaka ngadto sa opisina sa barangay wala magdugay o gidayon. Kining gitubag sa administrasyon ni Kapitan Ralph Habati. Pinagi sa koordinasyon sa barangay o sa tabang sa mga trabahante, nasugdan ang paglimpyo sa pag-ayo sa maong kanal aron mapasayon ang pag-aga sa tubig o malikayan ang dugang pang mga problema nga mahimong masinati sa komunidad. Nagpasalamat ang mga residente o mga mag-uuma sa paspas nga pagtubag sa ilang reklamo. Matod pa nila, dako kini nga kahupayan alang sa mga sektor tungod kay ang maayong drainage system. Importante aron maprotektahan usab ang ilang mga tanom o panginabuhian samtang padayon ang mga kalihukan sa lugar. Gilauman sa mga lumulupyo nga magpadayon usab ang mga proyekto sa barangay nga makatabang sa kalabuan sa ilang komunidad o sa paghatag mas maayong serbisyo ngadto sa katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang atuling sa atong mga taho karong buntaga usab alang sa atong balitang lokal karong takna human ang rapid damage assessment sa tanang mga bahay tamalan ng school buildings din is Kinapawan na City. Kung safe ba kini alang sa paggamit o tungod sa posible usab nga aduna pa mga aftershocks ang suspension sa klase gi-anonsyo ni Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista ang extended karong adlaw waya klase dinhi sa Kidapawan City. Kaya ang gi-inform mo sa pinagi sa social media official social media account niini nga maong opisyal.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang duga nga sa tuding sa atong mga taho gihaya na sa panimalay sa Pariente sa Pacman Village sa Pro 4 Barangay Tangoglan Sarangani Province ang maginahan nga si Danilo Dante Meralves nga kabsan sa kinabuhi atol sa makusog nga pagtayog kagahapong adlaw na datugan na sa nahugnong balay ang maginahan. Wa na kini kagawas og igo na lang gitabang sa padre de pamilya og silingan. Dala sa kawadon igo lang gihaya nga waya lungon ang maginahan. Nagpaabot pa og hinabang ang pamilya gikan na sa mga ahensya sa gobyerno. Gilauman nga maasikaso usab kini gikan sa MSWDO.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Basin aduna na iya hinabang na tunol in taon ini nga natungda nga pamilya in tang gihaya lang on alang sa ilahang nga kuan in taon kining nataran.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Aman silang Rex Gatchalian ano DSWD dinha sa Madjan sa nakaron. Samtang sa laing bahin uga duga nga tuling sa atong mga tao karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Pagyapon sa Kabalaka ang mga residente karon ganas kahimtang sa ilang lugar dito sa barangay Patuko sa Rangani Davao Occidental. Sinay pong epekto gayon nining 7.8 magnitude nga dinog na siren nga naguba gayon ang pantalan sa maong dapit nga nunay na kong landslide o human ang kong landslide nga naitabo. Pipila ka kabalayan ang natabunan o doon na pa'y nakabsan gayon sa ilang kinabuhi dito nga dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kumusta usab ang ubang local government unit nagpadigayon na ba sa ilang rapid assessment ano sa ilang mga gambalay sa ilang mga ginsakpan human ang pagtayo og dining linog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ganis initial nga report sa pagtayo og kagahapong adlaw din sa may munisipyo sa Mlang bandang alas 7:37 sa buntag abot sa intensity 4 ang nasinati dito nga nabita. Dahil nga nagpaligayan sa response operations ang MDRRMO katambayayong ang Rural Health Unit PNP o BFP uban ang Barangay Disaster Risk Reduction Management isip pag-aamping alang sa kaluwasan sa publiko gimando sa mayor ang suspension sa klase kagahapong adlaw. Dahil usab nga gipakanit ang rapid damage assessment needs analysis dito nga dapita. Sa initial nga report kagahapon 27 ka mga estudyante ang nahimatay samtang nga nahitabo ang pagtayo ginalakining 22 sa Mlang District Hospital o 5 sa Good Samaritan Hospital alang sa dayong medical nga atensyon wao sa napatik nga hilabihan naman nga naangol. Padayon usab ang ginpanigayon nga inspeksyon karon sa Ardana dito sa ilang munisipyo aron masulta kung aduna ba'y mga kadaot didtong dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tuling sa ato nga mga tao karong taknaan. Walay suspension sa klase dito sa may Mlang Cotabato karong adlaw kanang ginonsya sa lokal nga panggamanan sa Mlang. Human ang pagdiklang luwas man nga gamiton ang mga tunghaan. Subay sa ginpirgayon kanang inspeksyon sa Municipal Engineering Office o assessment report nga gisumitar sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nasara nga luwas alang sa occupancy ang regular nga operasyon na ang tanang mga school facilities. Tungod din magpaday ng regular nga klase din ha sa Mlang kagakarong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras samtang atong dawaton gining wahing signal gikan sa atong kauban gikan na din sa may Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: O sa ka PWD nadakpan sa ginpadagan nga bypass sa operation. Sa iron taang detalya gikan Joy FM Pangil Bay ang nasa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: O sa ka person who use drugs o pills nga nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa kapulisan dito sa siyudad sa Ozamiz. Ito nakalabay nga gabi dito sa Purok 4A Barangay Karangan Ozamiz City. Gila ang mong tinakpan pinagi sa iyang alias nga si alias Jewel. 40 anyos ang panuigon o sa ka motor cab driver agotunay sa kinikalib-in partner nga nagpuyusap sa Purok 4 sa nasampit nga barangay sa Barangay Bagakay Ozamiz City. Sumala sa report sa kapulisan, napalitan matun pa ang suspect sa usa ka pursuer buyer o kagudahang syabo nga nagkatidad kini og 5 kagatos ka pesos o 500 pesos nga bypass money. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop sa mga operatiba ang suspect nga gisubject sa lawas nun nga pagrikisa matun pa. Atol sa pagrikisa, narecover gikan sa iyahang posisyon ang usa ka cellphone. Usa ka kahang nga sigarilyo Winston nga gisudlan sa gitudahang illegal nga druga. 5 ka nilukot nga aluminum foil nga kasagarang gigamit sa paggamit sa illegal nga substansya. Og 11 ka putos nga adunay sulod nga gitudahang syabo. Gibutek sa kapulisan nga ang tanan nga mga ebidensya gilista og gipailalom sa hustong dokumentasyon ato sa mong operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station o gipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang pa rin usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga ug masiguro ang kalinaw kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oy, buntu alas 6 na ang atong oras. Wala kita igong oras atong pagpanag-uban. So, nang hunan sa programa nga Tinig ng Bayan. Karong nga adlawa. Oy, bisan pa man sa pagdayo kagapang adlawa sa dinhing nga bahina sa Mindanao. Ha? Wa mapugni gayud og wa kapugnan. Kining padayong paghiniusa. Nining managtrato. Ano? Gikasal sila kagapang adlawa at tubangan na. O gagawas na din ha, sa may makilala municipal gymnasium human ang pagdayog lagi kagahapong adlaw gipadayon kining maong seremonya gani nanahi mo nga emotional usab ang magpares human mapadayon gayod kining seremonya sa ilang kasal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 6:01 na ang atong oras sa higala nagpasa kita sa atong pagpanag-uban karong buntag. Maraming salamat sa inyong pag-uban gani sa atong trumanon sa atong mga kaubanan gikan din sa may Joy FM Panggalbay sa Northern Mindanao o Joy FM Davao Oriental. Dinhing bahin na sa ilakang bahin sa Mindanao. Gikan na din sa Joy FM 102.3 sa Ginabawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Hindi. Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya tapos hindi na siya nag-sasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
7: Duha ka unisa, usugod mukhaon. Niya ka ninisa, buyagod patulog.
6: O sige, muli mo nga nun igana ilang kaon.
7: Matagbong ka, sa imun na ako, sa humalil ako mahap, imun na akong yaki.
6: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
7: Kidiyaki Vitamins,
4: kanansira. Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
8: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidiyaki Vitamins, yak vitamina nilan.
9: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod ang pagpanganak. Wala dyan ko ipanuhot. Yan na po ko'y anak na maguwang duha ka buok. Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
8: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, angayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
10: Na ko'y igagaw nga, namupong ang TL, diretsyon abot na dere.
11: Oo.
10: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
11: Duwa ka pad lang ngayon,
10: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kay Wamil Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
11: Oo.
10: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
11: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:09 na. Welcome sa ito programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. Arong adlawng Martes mga katinig, ikaduhang adlaw sa atong simana, no mga katinig. 9 na sa bulan sa Hunyo 2026 mga kaigsuunan. Manumantang ito, dalas 7 sa itong programang Tinig ng Bayan, mga katinig. Sa mga lokal o national nga isigutanan, unya, no, ato makauban ang ito mga katinig sa Joy FM, South Central Mindanao o sa may Panggil Bay, no, mga

Text line na to para sa inyong mga minsay. 09 51 0936 mga katinig, para sa inyong mga mensahe na gustong ipaabot sa ito ang programa, mga kaisuunan. Kapong aglawa, no? Bye-bye pod, bye-bye jod nga mga balita, no? Gikan sa dito sa General Santos City, Sarangani o South Cotabato, ang kining panghitabo nga magnitude 7.8 nga linog nga kung asa ang sentro ani dito sa may Sarangani, no, mga katinig. Og nabati pod sa duol na to nga sikbit na to nga nasod, no, ang maong pagtayog nga nahitabo alas 7 37, no, sa Kabuntagon, mga katinig. Og kini, no, isa ang isa sa pinakakusog nga natala so far, no, mga kaisunan. Ang update, no, as of karong adlaw o karong buntaga, ana-ana sa 35 ang natala nga namatay, no, sa maong linog, mga katinig. Og kapin 200 kining naangol. Sumala pa sa mga balita, mga kaisunan. Og gahapon, no, nakita nato sa mga video kining naapod ay pagtaas sa dagat, no, sa pipila ka mga baybayon dapit sa General Santos City uman sa linog, mga kaisunan. Namatikdan usab ka ang maong linog dito sa Indonesia, Palau, hangtod sa Japan, no, mga katinig, ang maong linog, no.

Pandayan karon kining mga rescue operations, mga retrieval, og kining paghatag og mga inabang sa atong mga kababayan sa maong mga apektadong lugar, mga katinig, no? Og napansin na to gahapon, no? Dugay-dugay, no? Ang maong naitabong linog, mga katinig. Padre sa to, medyo action po kang kabalaka, no? Kaya medyo kusog-kusog po, no, mga katinig, ang maong pagtay og mga kaisunan.

karong adlaw, no, gi lift na ang kaning pag-suspend sa klase, mga katinig. No, diri sa probinsya sa Davao Oriental, mga katinig, balik na sa operasyon ang ato ang mga nasa gobyerno, mga katinig. So, ingon sa itong probinsya, nagdepende na sa mga LGU, no, sa matag munisipyo, ang pag-leave sa ilahang suspension sa klase, no, mga kaisunan. So, balik klase na karong adlaw, no, diri sa may karaga, mga katinig. No, nagpagawas na og executive order ang ato ang LGU para lift kining class suspension, mga katinig, in all levels, no, gikan ni siya sa daycare, no, siguro hangtod sa college, kay all levels man sa public og private ng mga eskwelahan. No, 9 man karon, no, mga katinig. So karong adlaw ni kaning executive order number 51, mga kaisunan. Og kaning memo, no, memorandum order number 183 series of 2026.

an order suspending the work from home arrangement of all municipal officials and employees of Municipality of Caraga, thereby directing the resumption of regular report to office work arrangement effective karong adlaw mga kaisuunan. Back to normal ba, no, mga katinig? O agahapon, ubay-ubay jud ning mga kita nato nga trauma nato nga mga kaisuunan, no? Especially kini mga estudyante. So karong adlaw, no, panayon kining assessment sa to ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kaning MDRMO nato, mga katinig. Sumala pa sa ilang opisina nga karong adlaw, no, magpadayon gihapon kining ilang assessment, no, mga katinig. Pero gihapon, no, mga katinig, nagpahigayon og emergency meeting ang ato ang Mayor Usnan, no, kauban ang mga department heads sa ato ang LGU aron sutaon kining sitwasyon og mga lakang nga dapat buhaton sa ato ang munisipyo, no, itungod atong linog gahapon, mga katinig, og gi-activate kining emergency operations center, no, og magbuhat og pag-audit sa mga pampublikong pasilidad og mga infrastruktura sa atoang lungsod, mga kaigsuunan. So far, no, ang ingon sa ato ang MDRMO, walay natala nga dako nga pagkadaot, no, mga kaisunan. Maliban na lang kung sabay update karon sa ipadayon nga assessment, mga katinig. Walay natala nga namatay or nasamdan, mga katinig, tungod sa maong linog kagahapong adlaw. So, panayon ang ilang monitor, no, sa mga sitwasyon, no, mga katinig, itong munisipyo o no, mag-amping, no, sa posibilidad ng mga aftershocks, mga katinig. Wala mahin nagpadala o mga kakuli sa ato ang kwan kaning mga barangay, no, base sa ato ang MDRMO, mga katinig. Sumala pa sa mga impormasyon, ana sa 864,000 ka mga households o mga panimalay ang walay kuryente. No, sumala sa Department of Energy nga daghang bahin sa Southern Mindanao ang walay kuryente human sa magnitude 7.8 nilinog gahapon. Tungkol sa maong panghitabo, no, ang DOE o gakaning National Electrification Administration o National Power Corporation, i-focus gan karon ang ilahang response team aron masuta ang kadaot sa mga pasilidad sa kuryente o mapadali nga mapabalik ang kuryente sa maong mga apektadong mga lugar. Pero grabe jud gahapon, no, mga katinig. Kita nimo sa mga video, no?
karong pagyugo kita. Ingato ka kusog nga linog mga katinig. May mga eskwelahan nga nahagsa, no?

pasilidad, no, sa atoang kwan, tapos mga sana food chain, tama ba? Diya sa atoang mga katinig nga naay mga paryente, no, dito sa mga lugar, no, nampo na to ang ilang safety mga katinig kini mga aftershocks, no, ingon pa sa Fivox, no, eh mo generate gyapon sa 5.8 hangtod 5.8 nga aftershocks ang maong linog mga katinig. Og sumala pod sa Fivox nga ang maong linog, no, sa Sarangani. No, ang paglihok ko, no, sa Cotabato Trench nga maoy hinungdan mga kaisunan hangtod sa intensity 7 nga pag-uyog, no, nga nabati hangtod dito sa General Santos City. Matod pa, no, sa Fivox, no, ang Cotabato Trench usab ang maoy hinungdan, no, sa 1976 Moro Gulf earthquake. Kung asa, no, limuan ka mga tao ang namatay tungod sa kusog ng linog o tsunami nga misunod sa maong linog, no, base sa mga Fivox, no, mga kaisuunan. Kuya Jud, no, mga kaisuunan, og katong meeting sa ano, no, na-remember na ko katong sa MDR ba to, katong niaging tuig nga ingon sa OCD ba, OCD, no, mga kaisuunan, nga isa, no, sa pinaka ginatan-aw nila kining diri sa Mindanao area, no, mga katinig, pinakadako nga trench, no, mga kaisuunan sa nasod. Eh kung ingon nila nga, tung ingon nila nga the big one sa Luzon, no, diri sa Mindanao ang the biggest one, no, mga kaisuunan. Nga ginabantayan nga maka-generate ko, no, og anaa sa 8.5 magnitude nga linog, mga katinig. Sa Davao, suspendido gyapon ang face-to-face nga klase, mga katinig, sa tanang level, no? O work from home, mga katinig, naging paggawas sa LGU at Davao, mga katinig.

0: Alas 6:28 na, sandugang na itong mga isgutanan sa national, mga katinig, no, tangatangan. No, ang sa pagbalik sa ito ang programang Tinig ng Bayan, human sa ito mga panhinumdom, mga katinig, oras na ito, alas 6:28 na mga kaisunan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Ay, unsaan man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Ano ga update sa mga nahitabo og mga damage kuno diha sa airport?
7: So far karon ang damage sa airport ang kuan lang ning terminal building.
6: Mm-hmm.
7: Medyo dili man yun worse kay wala may tayo makita nga crack sa poste o sa beam. Ang problema ang katong nakisami, mga tagak, na yung mga katong glass
6: sa terminal building.
7: Mga tumba na yung mga crack. Malimo ito ang priority ron nga ma-restore. Unya ang tower po na po'y problema dito kaya na po'y mga cracks dito sa cab mismo sa pinakataas. So pa karon ang ginahimo namo na kami ginaingon o nota notice to airmen ang operation na po karon until June 11 close for commercial flight.
6: Okay.
7: Except kaming military flight, humanitarian o government flight, pwede rin na mo ma-accommodate. Para nakaroon ng status until June 11.
6: Until June 11. By June 11, i-presume na ito nga kaning tanan ng mga ingon nimo nga mga cracks o guban pang mga ceiling na nga hulog will already be fixed by that time.
7: Wala pa ko'y assurance anak kay actually gabi pa nang abot among mga structural engineers from central office, nagbayad daw sila, niabot sila diri mga around 11 naman siguro to 11-12. So karong adlaw mo nay trabaho karon, so katong among closure until June 11 kuan pa lang na tentative na siya.
6: Pwede pa siyang mabago, pero kumusta ang runway, sir, kay nagaingon man kang mga military flights, humanitarian mission sa will be could be accommodated, but pasabot ang runway na to okay lang na ma-landingan.
7: Yes, wala tayo nakita nga damage sa runway.
6: Mm-hmm. So, in terms of katong mga reservations o tanang commercial flights sa canceled until June 11?
7: Yes.
6: Mm-hmm. So, dahang kayong salamat, sir, sa imong panahon. Basika doon na ka pa'y gustong ipaabot sa atong mga tingpaminaw sa Tibuok, South Central Mindanao, sa Davao provinces o diha sa Pangil Bay. Basig na yung mga pasahero from these areas.
7: Katong kuhan siguro na ay mga booking sa airline, so adto lang mo magkuhan na mo, confirm lang mo with sa gato kung asang airline mo nakabook. Kaya kuhan mo ni for the first event ni what they control kami.
6: So ang mali tinawin nga force majeure.
7: Force majeure. Parang mabuso na ito. Mag-uho na ito. Tapos, wala kaming namati lang itong mga update. Hopefully, ma-restore na kayo na kung epekto po niya sa economy din sa South Southern Mindanao.
6: Mm-hmm. Apektado ang Tibuok Mindanao. Kaya, of course, whatever happens diya sa airport na ito sa Jensen, which is one of the biggest airports sa Mindanao, siyempre, will also affect the economy of Mindanao and the country in general. Daghang kay salamat sa imong panahon, sir.
7: Okay, okay. Sige, salamat, Will Pam.
6: Mm-hmm. Mga katinig, mo ko to si Edgar Cueto, no? Ang manager sa air traffic control diya sa General Santos City International Airport. Mga katinig, classmate na ko ni.
8: Bantog ra nga paspas kayo kang nakakontak, no?
6: Ah, classmate na ko. Bago lang minagkita ani dere nag-reunion may 2 weeks ago.
8: Pasalamat kita Rom nga wala gyoy building nga nahagsak dito sa airport mismo, no? O kung duna may mga repairs nga pagahimuon, nga nakaapekto sa operation, still then napasalamaton kita nga wa gyoy kinabuhi nga nakalas.
6: Aha.
8: Sa ubang area cancel gihapon ang flights.
6: Na wala ka balo, no? But of course apagyapon sa linya si Sir Abril, no? Ang ato ang PDR RMO, sir, dapat ba kadiya?
9: Yes, sir, morning opo.
6: So katong ganiya na kahinabi ato lang ipasunod kay of course ang iyang panahon absunon po da. Now, nadumog ba siguro mo ang iyang advice, no? Nga tibuok, tanan nga flights, diay, sa, ano, tanan nga flights sa hangtod pizza unse, no? Gi-cancel. So, maayo po siguro sa inyong part nga the same advice would also be, cascaded dito sa mga katawahan. Kaya, kan ba yung mga, ano?
8: Mga katabatenyos nga nagabiyahe, no? By air.
6: By air.
9: Yes, yes, opo, sir. Mm-hmm. And then, but gusto mo po dahil nato i-announce na din po sa to para sa itong klase na ay walo ka mga LGUs na natin suspension of classes.
6: Walo?
9: Natin 8, no? We have Aliosan, Antipas, Tabakan, Makilala, Tiktip, Tulunan, Makilala, o Masalak, no? Kanya ang walo nga nandito.
6: Walo.
9: For the quality classes suspension for the day.
8: Until pero, when, Sir Abriel, until when? Hangtod nus ang suspension sa ilang classes?
9: Karong adlaw lang sa Ma'am Rodi. Karong adlaw. This is June 9. No? So magpagawas na po din kung na may mga progress sa either karong hapon or uma sa punta.
6: What about Kilapawan City, sir?
9: Ang sa pagkakaroon, sir, is ang sa tawag ni Ani sa Kilapawan. Pala i-confirm sa nako daan kay ang naa sa report na mo karon is katong walo pa lang LGUs, no?
6: Mm-hmm. But muabot ba sa inyo, ha? Ano na ba yung mga request good considering murag chartered city man siguro ang Kinapawan, di ba?
8: Yes.
9: Yes, sir. Naagapot. Actually, nag-check lang sa namo i-confirm kay kanyang amo ginagunitan karon katong naalam.

0: ang inang nasawi mula naman sa Pakman Village sa Puro 4, Barangay Tangoglan, Sarangani Province. Matapos na ito ay nasawi sa kasagsagan ng pagyanig, mga karang nabagsakan ng mga bato nang gumuho ang parte ng kanilang bahay. Ayon na sa ulat, ang pamilya ni Danilo Dante Miralves ay nasawi matapos ang naganap na naturang insidente kahapon. Ayon sa ulat, hindi nakalabas ng kanilang tahanan ng mag-ina. Dahil sa naturang insidente, agad namang nagpaabot ng kanilang pakikiramay ang kanilang mga kapitbahay at kanilang mga kakilala. Samantala, sa Kidapawan City, sugatan ng isang dating empleyado ng Yaki na ngayon ay empleyado na ng KMCC sa Kidapawan matapos masangkot sa vehicle accident kaninang alas alauna ng madaling araw sa bahagi ng Barangay Balindog sa Kidapawan City. Nabatid ang naturang biktimang si Lloyd Palindak ay pauwi sa kanyang boarding house sa Barangay Paco nang masangkot sa isang vehicular accident. Subgatan din ang driver ng isang multicab na mabilis namang isinugod sa ospital. Ayon na sa inisyal na investigasyon, habang pauwi ang biktima nga si Lloyd sakay ng kanyang motorsiklo, nang bigla umunong pumutok ang harapan ng gulong ng isang multicab na sinusundan nito na naging sanhi ng naturang insidente. Sa ngayon ay parehong nasa ospital ang dalawang mga biktima. Hindi pa kinilala sa report ang multicab driver na kabilang din sa nasangkot sa naturang insidente. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Ihati naman ni Renz Sumalinog.
1: Usa ka person who use drugs o pills nga nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa kapulisan dito sa siyudad sa Ozamiz. Ito nakalabay nga gabi dito sa Purok 4A, Barangay Karangan, Ozamiz City. Gila ang mong tinakpan pinagi sa iyang alias nga si alias Jewel. 40 anyos ang panuigon, usa ka motor cab driver, agadunay sa kinikalib-in partner nga nagpuyusap sa Purok 4 sa nasampit nga barangay sa Barangay Bagakay, Ozamiz City. Sumala sa report sa kapulisan, napalitan matod pa ang suspect sa usa ka pursuer buyer o kahigudahang syabo nga nagkatidad kini og 5 ka gatos ka pesos o 500 pesos nga bypass money. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop sa mga operatiba ang suspect nga gi-subject sa lawas nun nga pagrikisa matod pa. Atol sa pagrikisa, na-recover gikan sa iyahang posisyon ang usa ka cellphone, usa ka kahang nga sigarilyo Winston nga gisudlan sa gitudahang illegal nga druga, 5 ka nilukot nga aluminum foil nga kasagarang gigamit sa paggamit sa illegal nga substansya, og 11 ka putosa nga adunay sulod nga gitudahang syabo. Gibutek sa kapulisan nga ang tanan nga mga ebidensya gilista o gipailalom sa hustong dokumentasyon ato sa mong operasyon. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station o gipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang parehong usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga ug masiguro ang kalinaw kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ginaptang alas sa 7:43 ng oras, samantala kaugnay pa rin ang mga nangyaring pagyanig. Agad namang kumilos ang Office of the Vice President para magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng pagyanig lalo na sa General Santos City at sa Sarangani Province. Patuloy din ang ginagawang search and rescue operation sa gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol. Naghahayag din ang kanilang buong suporta para sa kalusugan na food truck o key

safety sa mga pamilyang naapektuhan at nagkaloob din ng tulong at pagkain sa mga frontliner upang mapatuloy ang kanilang isinasagawang rescue operation. Ayon sa ulat, mahigit 150 mga rescue personnel at mga iba pang frontliner ang nakatalaga sa lugar para sa paghahanap pa sa ilang mga nawawalang mga residente. Samantala, nananatili namang nakaantabay ang OVP Southern Mindanao Satellite Office para magbigay ng karagdagang tulong at suporta na kinakailangan ng mga rescue team. Sa kabilang banda, pinakilos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno matapos ang 7.8 magnitude na lindol ayon sa Office of the Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakikipag-ugnayan na sila sa lahat ng mga apektado mga lugar. Pinatitiyak naman ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ihanda ang lahat ng mga relief goods at evacuation center habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nag-assist naman sa pinsala sa mga kalsada tulad mga critical infrastructure. Sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng level ng mga eskwelahan sa Mindanao apektado ng malakas na pagyanig para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Naibalik na muna ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao apektado ng 7.8 na lindol, particular sa Sarangani Province at karating na mga lugar. Ayon sa Department of Energy, halos naibalik na ang supply ng kuryente karamihan sa mga lugar na nawala ng supply matapos ang pagyanig. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na pagyanig. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang nagbalik na ang transmission services. Liban dito, yan nakapagbigay na rin daw ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Gayunman, nananatili pa rin walang kuryente sa mga lugar na sakop ng South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated na kasalukuyan nakaranas ng total blackout. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang sa 864,000 kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudrat, Davao Region at mga kalapit na mga lugar.

0: Ginap na nga alas 7:45 na ang oras samantala. Sa balitang pabansay, sinilbi naman kahapon na ang warrant of arrest sa kontratista nga si Curly Diskaya kaugnay ng kasong malversation. Na walang kaukulang piyansa may kaugnayan sa kanyang pagkakasangkot sa kickback scheme mula sa flood control project. Inilagay si Diskaya sa detention facility ng Senado matapos i-cite in contempt sa ilalim ng kustodya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isinakay si Diskaya sa pulis sa mobile patungo naman sa Malolos, Bulacan para sa pagsasauli ng warrant. Noong Biyernes nang inisyo ng Malolos, Bulacan Regional Trial Court ang warrant of arrest laban kay Diskaya. Kasama ang kanyang asawa ni si Sara Diskaya at siyam na iba pang mga may kaugnayan sa kaso. Ay naman sa kampo ni Diskaya, sinabi ng kanyang abogado na nalulungkot ang kanyang kliyente na mauwi ito sa kulungan sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan sa pamahalaan. Dahil dito nagbanta si Diskaya, kanyang ihahayag ang nasa 150 mga government official ang tumanggap ng kickback at nasangkot sa anomalya. Samantala sa ginawa namang salip na Blue Ribbon Committee hearing ang ipinatawag ni Senador Raffy Tulfo. Ginawa na lamang nitong consultative meeting ang nangyaring pagdinig kahapon matapos hindi namang dumalo sa kanyang ipinatawag na pagdinig ang 18 mga dating mga miyembro ng Philippine Marines na nagbunyag ng katiwalian sa pamahalaan. Sa kabilang banda, nagpadala naman ang kanyang liham si Congressman Leandro Leveste sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo na umano'y namumuno ngayon na sa Blue Ribbon na Committee na siyang ipatawag para ibunyag niya ang katotohanan at mga ebidensya kaugnay ng nakawan sa pera ng mamamayang Pilipino. Alas 7:49 ng oras sa balita naman na sa Ibayong Dagat. Kinundin na naman ng Iran ang ginawang airstrike ng US sa kanilang mga radar at coastal surveillance site. Tinawag nila ito bilang isang paglabag sa ceasefire deal sa pagitan ng US at ng Iran. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, tumama ang strike sa regions ng Sirik at Kes Island. Depensa naman ng US Central Command ang pag-atake sa surveillance radar site sa lugar para maiwasan ang anumang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa balitang pang-ekonomiya, epektibo na kanina nga umagang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ayon sa Department of Energy ay lalaro hanggang sa 3.77 hanggang sa 5.77 ang itinaas sa kadalitro ng diesel at buwaba naman sa 1.70 hanggang 30 sentimos ang ibinawa sa presyo ng gasolina. Depende naman sa magiging final na anunsyo ng mga oil company. Inaasahan na ding tataas ng mahigit sa 6.10 hanggang 8.10 ang kada litro ng kerosene. Hindi pa inilabas ang ng ibang kumpanya ng langis ang kanilang final price adjustment. Dahil sa nananatili pa rin daw ang bansa ay nasa ilalim ng State of National Emergency o State of National Energy Emergency. Kaya't lingguhan pa rin ipinatutupad ang fuel price adjustment. Ayon na sa DOE, ilang motorista na ang nagreklamo matapos ang patuloy na pag-akit baba ng presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo naman ang pagpapatupad ng pagbaba ng presyo ng LPG ng 1 piso sa kada bawat kilo nito na kung saan ay makakatulong na malaki para sa mga sambayanang Pilipino. Alas 7:52 ng oras, samantala sa balita naman sa sports. Nasungkit ng Filipina tennis star na si Alex Yala ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open. Nangatulunin niya si Nicola Bartonkova ng Czech Republic. Noong nakaraang linggo sa unang set ng laban, nahirapan na si Alex laban kay Bartonkova matapos magtapos ang dikit na laban sa 7-3. Gayunman, mabilis na nakabawi ang 20-anyos na Filipina sa ikalawang set. Nagawa pang lumaban ni Alex bago nagawang padapain si Bartonkova sa mga sumunod na set na nagtulak sa Filipina star sa deciding set. Sa gitna ng matinding pressure, matagumpay na naipagtanggol ni Alex ang kanyang service upang umabante ng 6-5 bago tuluyang na-break si Bartonkova sa huling laro ng laban para masilihan ang kampiyonato. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday and Webe sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
5: Joy!